0: ti si n je be an baba wa lo won bo won ni oluwa mi olodumare
1: alase mpc records Ombisi properties o kare raye shama gbadun ni ti e ohe
0: wa ni bi rere la gba mu si emi akan ni o ma de bayo e soro mi ni ti rere ni jo toni An baba yin a lo won abo won ni ran so funfun te ri yen ni gbaye lawojo oko ibi kibi tin ba de kin mo gbaye kin gbaye lowo omode kin gbaye lowo agba kin gbaye lowo okunrin atobirin ose ole kin gbaye lowo yin aje ole kin gbaye lowo yin adaun se afa woli kin gbaye lowo yin Ala tun ti de lakotun lori eto gbankogbe ni role toni eto to je pe be ba ti gbo eyan ma mu ogbon kan e ma mu oye kan lati fi sese mi igbese aye yin ke ma ba je so fin aye toni o tun kan si ara lori ikanni yi e sa ma ba mi ka lo e wa nkan fidele ke fidele nkan mo wa dele fun bale ki isi re wa mi ri ni role ti toni Iko ye so yin re oma di le dogun omo ojikutuku to feran yanu mo le basi eleyin ko le gboro aro ni owaye o nko yi mi o sin mi ogun lo ogun ti mo ja last opolopo awon ota ni mo pa loju orun
1: emi ma se kagago emi ma se kagago
0: Oya ma laafin ni mi ojo pa sekere oma ati bo omo kutiko gbodo po marun tarun gbodo se akoba le adaba ode adaba le akoba ode awa lo ma ji fola oba re won je ade won lowo le ko ni ara oyo lo lo ba eje n polowo oja ipele kini lori eto yi ni role toni ka wa menu loro loni rabaji

0: bane fa.
1: Yawa, dan ba ni rubun kwalba anan.
2: Yar uwa, har yanzu kina siyan wannan man dura? Abinda baki san me ke cikin sa ba? Kai kin san inda aka hada shi ne. Ni dai man fa oil nake siya. A takaice, sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya. Kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi.
3: Sabon sacheti Power Oil 90 ml. Mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal.

0: eja ti leke so lo so de yun ni role ti toni kagbera so lati ipinle kano bebi iroyin kan to ba ni ninu je to so de mimo wipe awon alumanjire ti won keko alquran ni ipinle kano bi ta waye
1: atije mi onira
0: Mary, ninu awon omo yi bi won ba nra koro won ti de ajule orun kini n to sele kini n to de omo ta won obi bi ti won ni wa kewu ni ipinle kano ko na di eni pataki lawojo to je pe alo ni won ri won ko rabo re mo eni ti se alaga fun ile ikewu te yi ti won gbe kale fa won alumanjire ti won pe ni sangaya Alarama Sani Musa Nuhu leni ti fidi iroyin yi mule lojo aje pelu gbolohun wipe awon akeko yi mo je akeko Malani Iliasu Mesangaya atele yi ti won pe ni Kadage Sherifai ti nbe ni joba ibile Ungogo se mo pe opolopo awon omo yi nise ni won ma ntoro nje kaakere ori pe ko sin ti won je ko se sin ti won mu awon obi da won kale ni pe ki won lo re kewu lai pe se ti won je o se ni laanu awon mo ye olodun lo mo bi ti won ti lo re toro nje olodun lo mo ru nje ti won toro je so man to loyin bo npe ni food poisoning awon je to ti baje lo nje be Onje ojo keje a ma di food poison onje ojo keta a ma di food poison eyi ni won lawon omo yi je ko to di pe won bere si ni lonu mole kato wi kato ko won gbe won digbadigba o di le ewosan aminu kano teaching hospital tin be laarin gbogbo ipinle kano aseyinwa aseyinbo asale ojo aiku lawon omo yi ni won jo lorun ni pe o olohun ko te awon omo won yi safefe re ohun ta awon omo yi fe je ati ti won fe da loke pe kurakuta ti pinu o gbogbo bimo bimo tolohun oba mi o kini ko mo nbe lakata yin e toju won afun so ni won olohun oba mi o ki o si bere bo le sese won si bi n ba wa te ko le titi mo gba ipinle ondo lo ile ise olopa eka ti ipinle ondo ni won so di mimo wipe Samuel Akwabe Samuel lo se n to gbenu tan eleyi to je wipe Bi Samuel oba murare omo oseru e fun yala ni ti daada tabaida tabita ida ikan ninu mejeji na le da se ti won so di mimo wipe omo oseru e fun o ki wa ni ti Samuel se ta fin lero wipe omo oseru e fun Samuel gangan ile ise olopa eka ti ipinle ondo won ni Samuel lo wo sunsunsun to si mu Ada nibi to ti da. Ofisa iya afin Olufunke Akwade to je iya to bi lomo. Isele leyi waye ni joba ibile Odigbo ni ilu Ore nipinle Ondo. Ojo Aiku ni nkan bi dede ago marun ni agbegbe kan ti won pe ni Power Line. O ni isele yi ti gbe waye o. Isele awon eyan bere si ni yenu bi eni yagbado ha ha ha. Emo nlamo tun leleye. Agbenuso fun le ise olopa eka ti ipinle Ondo Abayomi Jimo o leni tin fidi oro yi mule pelu gbolohun wipe emo nla eleyi tawon tun ri leleyi o ko to di wipe Samuel mu ada o fi saya to bi lomo iru ese wo ni ya oba ase iru kini ya oba ase fun o to fi wa wo wipe ko sa iya ladapa o na ni nkan to to Iya olomo won ni eko mo yin ko le jomo re tori pe mo ta ba ko ohun ni ogbele ta ba ko ta iru omo be oni yaya kuya Olodumare yo fun wa lomo to o

Iya ati baba asikota waye to mi yale agbara ya sobo to ndeme ati dukia legbodo ani lati samojuto awon ewe wa daada o mo ti fo fere ku oni ipinle Ondo bi mo se n ba yin soro yi ilu Abuja ni mo gba lo o omo odun 14 years lokunrin ti won forere oruko re sita bon na ba nra koro bi mo se n ba yin soro yi yo ti daju le orun Agbayamuyamu ojo eleyi tin be sile lenu ojo meta yi ni won lo be sile ni agbegbe Millennium Park tin be nilu Abuja bata tin be lesi omo yi oun lo bo sinu agbara tin lo tomo yi wo wipe bimba mu bata yi dele afaima ko mo je sana babi si ya bata lomo le o le bata titi omi fi ru omo tan wi yi lo agbenu so fun le ise olopa CSP ani iniedo On leni tin fidi oro yi mule wipe kaifi nla tawon tun kan lele yi o omo tan wo yi o ti jọlọrun nipe o nigba ti won fi wonu omi eleyi tomo yi wa won ri mo daju wipe omo ti mumi yo elekorun re o si ti polowo won ni bo ti e ti wule je pe baba nfa pa janu pe ohun fe sayewo kiru ku wo lopo mo ohun won ni ah baba je yun ni oku omo re re lo se baba se wo